Ni ene nog is ga we nog chuka ni stenen go tossa pagemao opinau i pisim ugutta kana ga ti dista hoitto ki tando go komte ki kishu pui ki se ti environment canada ha ya ti beda ki nosti ni agi situ ki wi tamua chuka chit noa ti sta ti dista mitum to ne go iski wi ki se ti go ti sa ya northwest corner so ya ga na ma uranium city Fond du Lac, Stony Rapids, ego Black Lake, ego do magita com, tu no ego sete ego te noch. Ego este te dito mag min no magishoma. O mai tanta tu giso ga tu gat ni gano te but tanta ino o mai ka tispa de gitu goma. Ego ek shoma ne gisi gisi ga goma ko iska ga ke sete ga ksa sete ko mai ya ko wi sti gi da no maga gi chi e wi si ak mana ya. Te ta ya goma si ak pogi ga te o sa me giso si ak wi de min te gi mu gi de got min mana sko wi ak. Mo de si magnanta o ya ke tska ga maga te pat ma po ko wi sti gi sin gi gi te wi na wa wa po ya no sa sa mo de gi ko ya chi mi lo ya na wa. Ya ka shui de to ya gana ma ya ga to sa me gi so si in wa wi sti go da wi te me ko ka to skri chi ga ma ka me gi sti ya gana ga wa shi mi ta gi na te de me so chi ga mi na ya ki ga so ke ta to skin tu ya so ke ta sa si chi no da wi te me ya ga me ta pe ta me te se ma me ni gu ni pe so yo go mu ti ti ki ya kin tu uranium city Fond du Lac Stony Rapids ga Black Lake Week City ga nuts I go ku ta ga chi mu ins o ge ma wi na Canada O ti iwi sahat $5 million. O ti sa ya